0: kwata.
1: Radio moto butemo benye.
2: Esho ngulu hino sikare tawane kopek luanzo.
3: Erivereria esho nzuri mulabera ma proje. Yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo mundu wale omobwaga. Kabalimi. Ikabwe kano mundu wama bila oko pichipichi. Ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri. Haumane reha emiweko yoshi. Omundu wama bia omobwaga.
2: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okoriki nshasa okoropwe bayori.
3: Haumane kopek luanzo. Akagala omobu uma.
4: Wawe wacha kumumbaka muyutu liyabutre mpo kampari nchiro chetanu tukwa meshongulu kuchinimbecho moto liyabutre mpo nebeni.
5: Hendabia shongulu ye sikana bibawa na Dani Mweusi.
4: Tukwendi kola na Rodrigue Lubalenda ukonzira shebyuma na hundi wabura nkumu president wa Syria wabushabe lubero yomumbere simu mwatu ngre mwilisa sirikuwe okoritema omochiro cha muriolo katataka oma umwesubi karimbute omu teritware na lubero wakato ngara umpuri simu manko yuri kunzuko iru tanjiri sasi ngari neri wakulubeste sivili wa masaba konene buto ndekane buvye omu katikati kawakato ngabandu na vendubi kuwabo konene na ususu kubutuwa mbanza bukuli kasi kuwabo kumano umpuri siono wawere kule chisivu elubero naho numurero muho tukire ko parking beni biautu omu vya swa ngabini kukira omochiru cha muriolo ipaka wanko hanechi sengachi umochi wakanka ingrisa na umwe vendo kutse atele elektronik na chini mbeche radio tele kivu amani vya veri vya ribu omu vya swa ngabini ipaka wanko kunane omundushe tahore rama na wabendo benji vya veri tanda mkendo wa benji omosho nkolo heno na huna baitidia abe ngoma na abe bukafu pama handikro monisko ngoko.

0: baribanzwa basi sinja kandi katwandra biri cyoro cyamuntu wire namo bola namo namo bola bandu basi ari wetu toikase mezire yere na bokobyala bari cyetu toikase kusebo bake kulubanzwa basha kulubanzwa abukuri bore mugisha ka ufanyo rusegese yeyi kwenono chama cyo mu ruhimbo basinge kunyumuka inyumukena humula katonda ne mutu kwa kuania nayo basi kandiyo tuma iko ko radio moto butembo ko hano mama bimenyanga ne bahe kikitunga cyenyu kendi cyenyu kigabwa cyete habula mukulu habula ihano habula mwane habula mutumwa akikare tarawone kitunga cyabashakulu na bake kulu muyo butembo asta association des sages de l'13e age ekabaneka ho kapitero omukomine kimemi basi bari cyetu n'ishimure banki n'abavuze semere kihindi kintu n'abakapoka yacyo bakashamenya bolo bombo ayi kushitwe twatu kahorekerera esa iyo ese tukereho twabere laba n'eshe bande bakala bana bande basalekini abakashya senyuma bakadisha sha lalania kandi yetu ni mukania beno bombo abashakulu anabaka wache no chokora di moto butemo beni yona ne kwenene basi wotu kibanzwa nzumwa yikomwa nubire tukandikanye ko kinyo ikigabo kiti erikirania abakuriye nzala au rusu bya umote mamonda erikirania abakuriye nzala au rusu bya umote ma omonda omase tukekanye ko munu wire abakuriye nzala abali mu mariye abayitayire ndongo abushyabo tukadirebya gatonga kirania botote ndongo mbole na watekere mombolezo ko bunu ngai chirero ndi ndiyo ndibo bu basi omose tukekare bolambu nubwire nibo mbo bari kirubazwa bakara kashi mambu uyukurenza alinye kuriki no debor
1: oyu kurenza line kore na nyoto ni akasondere eriuto
0: mbuje kure bitu
1: ini kure bi
0: batate bati mbuje kure bitu ono tava frase ko mbu vadre krena mbuna padore ikuna shinacho ni mbu ano tukandi kwa sasa akomwacho okutsebu erikirania nelisi omutema omonda omundu yuwirire omundu kaita lukako omundu itaire omundu limo marewo nishambare o arimbere mbere nerio anga kareni bwate twanga mupokara tuti twanga muhorekera tuti twanga muwa tuti naye atokiri yondeke naye ndaye motema atokere suba omonda yo mase tukandikanya ko nuwire bali kiribanzwa itwabandu tubushi mutu taumbwa ambutushi tukasha era ko bendu au tu au shi bataundwa bushi bakashe babera hania omwera yabya no muburerwa muburerwa yowe kwe
1: Niwambo oyukayetaga
0: muburerwa
1: yitagire
0: yashabya na no ndinaye ayukabya nayo mu muriye naye mutugabo tute naye ngabiyo omukwirwa no muyatima
1: ndiyo
0: nari abantu aba ne bandu nabo tuba dususire ne bandu ngatwe ne bandu akaho mulanga atwe shyare ekiba burire nabo okwitwe nabo bana bote no bwenge lakini nenya nabo tana mukasana lakini kunze omugumo bwate eno ewe ukashatabya omukayara kokuti
1: ndiyo
0: nari chotu gekanya munubire tukandikanya okona munari watote sasa omumasikini twanga batute yo wa no muhitaji yo wa ne bantu babere masikini na muhitaji omuhitaji ali tofauti no masikini
1: ali tofauti
0: omuhitaji ye Yo mundu angana byana gweta ko hake lakini inyenele ira kuchindu cherebete. Yesha songa cheria. Chagasisha ngodi cha cheti iyo muhitaji. Umaskini sibo mbu yo mundu tukire ko bisandu. Au tukire ko maboko. Umaskini yo mundu oyo echo si kyoshi shanga tokacho. Make ni bwambu ne mukubere bakamuno bakwambu omukubere
1: omukendande ati
0: make omukubere ako sikoshi basi
1: shenga kasungu
0: lwanga bya lochemba lwanga bya nani
1: ne rimente
0: oburi kandu ko sikoshi ne ro bandu aba Mungu mwebwate ewe shibikolera hauma ukana bwateno ababu layambo eno baba hera mungano mwe mwebe
1: ama hera mungano olutwamba lwabere la sara hauma na yatuno mwe
0: tungana wadute aba maskini na bahitaji lolo twamba lolo mwe chomwe
1: ndiyo
0: ne lutwamba na lutwamba lo siba katoka re kulalo bobandu abu Mutibe tukovera noko wahitaji.
1: Yeah.
0: Yagara wose kadaku.
1: Yeah, ndichalekini hapo tukikolera au.
0: Atukikolere?
1: Au.
0: Ndio tukadikadia kwa hano. Tukatikira ndoto sasa. Tuangakirani yabo tot olusombolo. Nalo lunumule kwa mutaka. Lunumu neneha nalo ngengano. Eh? Maka tuko tutie ngano baba witeko. Ye ngano yinyi kumea. Nerenga no si anga sokolu sobo ku divi shibile shiro ko okuchi.
1: Ngwa chataka cho oma.
0: Divi shiro ko chataka. Nero sasa itukatiriwa tuchiwe cho cho riwa tuteno. Si ali wanza akabya lutswamba. No.
1: Yeah.
0: Bo. Lakini ebyo shi ambobe korere
1: haobo.
0: Nebyo shi kande bekasha yanda haye. Ewo Mungu.
1: Yuka
0: sobola olutswamba
1: nengano.
0: Nengano we. Na chikara ka itwa tkeribo dote sasa abantu aba si bantu berekeraniwa ne bandu batorere buhoticha nabo babya bantu ngabande bantu
1: basogasoganiwa
0: kusangwa jenga nalya kusebo omungu amabye mwatu hebendu tule bajera tukajere ebendu ya nyamu.

0: kuti sikuti Mungu ni mushinga ariko hechendo shari kwacho atani cha uwene ye akakuwa chinye kawati bo Mungu Mungu ye shachote byala bishi watakandira takawata kanda yarati
1: ye
0: mhm
1: akala biromo bana
0: akala
1: biromo
0: olya nejo kalaka munubire omundu ababiko wa wakawate aita yire awakwirye nzala inyana lengire amaikoho wawo ehane echanga kutolako aona bahakili nebya bakana ruba menya amundu babya serere iwa mwego bwote uyungo kwama ngokoma hikoho wa yuyu akwirye nzala
1: ndiyo
0: awana utumwatsi wakande
1: wakande mbwera
0: lakini kanjika jukosunga kundi munubire bire habira seve yo biye bakasuki kulangiriro mo
1: mochiyo
0: omochiyo
1: wishule
0: yo lije wate buwe mo tsinyere hano
1: gonde so ini ana chikuta mulangira mochiyo chokanene
0: nero eso muitaje makoyandere ulwa menya Yesu Kristo iwe nwene yo yukasa omoyo amakorenderera
1: inga
0: nero ebindo kohere ebyo uri mujara wabyo Itu busi tule bajera. Omukorema ni mujera. Kwebyali abyakarema. Esaha wangawaticha au ndi mfano uli mireberewa. Yono ni mulua wakayange. Kana ni mulua bakimbizi. Wera omukimbizi yoyo. Otetahe tuyo mori. Nyinali mireberewa byaye. Na wanata asolomu. Eryo na uwama bijere okomunduo yoyo. Ishuwashi.
1: Kovana ne kundena kandi ya hiti.
0: Na uwe bari ya hanao, na usu wae kumera vyoko. Na uwe nilisha kebra na uwe ndio leolta vyo wote. Ah, mwa kamba. Na ye, yini tolere kumbe na ye na ha, uwe ndio uwe. Ambono sibe sero mitema, ewo uoma. Esa yotu kandi vyo tome kirania abandu wabo. Abandu wabo, siba nga wano koche huo. Abata keba kandi shabi wane, pake chuhu erehu. Na bakobere bakashabe bane pake cyuherewe na bahitaji bakashabe bane pake cyuherewe abakwirwa bakashabe bane pake cyuho erishaho ne shungubi zikashabe sene hutu pake cyuherewe dogo e pake cyuherewe na bakobere bakashabe bane pake cyuherewe na bahitaji bakashabe bane pake cyuherewe abakwirwa bakashabe bane pake cyuho erishaho ne shungubi zikashabe sene hutu pake cyuherewe dogo e pake cyuherewe na bakobere bakashabe bane pake cyuherewe na bahitaji bakashabe bane pake cyuherewe abakwirwa bakashabe bane pake cyuho erishaho ne shungubi zikashabe sene hutu pake cyuherewe dogo e pake cyuherewe na bakobere bakashabe bane pake cyuherewe na bahitaji bakashabe bane pake cyuherewe abakwirwa bakashabe bane pake cyuho erishaho ne shungubi zikashabe sene hutu pake cyo dogo ibishi
1: kintu kipishe
0: na ba president wacu wabara bapishe
1: ehe
0: ni bakaba hike America na bako bayi wada shaye dayo
1: ndiyo
0: ne true na maisha kwa ri atya ndero kadiri kukalangira lorengo lokuwawo oloha bo mungu abare kuha leba ukani jera lo uti ha umana na bande baliya hane kanyoka uma jinga nalibya kusebu hadisi ya Lazaro Tadikania yu uka kana yichisomo choko sebo. Lazaro hao mano mutake mu ya vetu kwe.
1: Iye Lazaro hao mano mutake. Omutake. Iye mwaluni ya revi ya Lazaro nga yu wetebe nene. Nerona Lazaro ni ya virevi ya ngambe ya ngambe ya de ahali omutake ya.
0: Ndi mwaminye kwa hanga nani.
1: Mwaluni langirengo kwa li ini yu wangamu watijia. Nero mwa ya mulerere. Mwa wate Lazaro. Na Lazaro wa mami nyere yetaga liolia. Ndi Lazaro mwa bugana nayo. Ni wambo hane omoteke oyoka yemenya. Nere ni aluni alangera no mundo oyulia. Hesi oli ni aluni wate. I oli alitina yeta uku nje chekala kini ya sayo nyere. Ini ya musubiria. Kwa yetaga rewe eni aluni amenyerera no yuga yetaga ishali ebuga nevia eroho yabere murenderera
0: ni wambuka.

0: bisa echo ne kwenye
1: e.
0: Nibu ambu ehoga matekeri kanya uti obore mundu
1: e.
0: Amenye olorengo lwewe
1: ndiyo
0: amenye nakadire kanga weticha mo kanga weticha
1: e.
0: Kundi tukadisha tuwa majere ebendu ya Mungu atuha tukajere vyo nobo hemo tukai kumero kwa bendu vyo oloba zalone
1: e.
0: Tukashia budi bawa
1: mm.
0: Mwaira uti
1: mm.
0: Baricha tubanzo
1: e.
0: Mama langera munu vire abandu baba wone mucho mundu nyagenda wone mucho mundu nyagenda nere iwe shirabyo shibyeno lakini bakasha baya kuburya mbonero sasa ebyo twakuha muwa waticha abantu bali abo wote taminawo ukasha tandobuno
1: nero hane no mwase mu uma owe abantu abakayemenya na bakamenye yobalo eyobakalulaya aho bale na balangiryo butake bwabo ngabanga waticha aba jane babati na ne shungu bisho bat e ane mwaze mu ma wa mwame yebo azi e ni akaluni agwera abakobebe wa bakayendo mu marema unashe bwa mekaye ini akayira aba me bakayira marema nari ni akabat e ho she yo mu gona mwende she yeri ebyali esabe kera muna langiria basayi na bajane ne shungu biko bane mu kihuwa cha ya kino ese mwa shabwa ebyali byoshimo kwa hulula ebyo mu marema ni akabura ti abafanye kazi bakahengwa borekero nari abahitaje abo aba inji bahenga bagendo ibaendo mu marema bakayagesa nari ni uhire kwa mwate mu mat muka kuluka emu aratabe ebyo muri arat emu isigana yende meganda ya yana beregeswa emu esi amataka yo mwerema
0: nero kuzuza la kandi byasa
1: bakahigira retolayo nari ni aliberebo nero mwaribere omomo woloyo ekero kere lama na dio rene nere lama re kundishe shiye ngo kwa kabia ka kola ka hamolatia kuikwa ni re lama ishe shi ngo anga ka kola chihi nere hamasa omukwirwa iye ruta ayadishe ni mu biblia kasana na Naomi baka do macho wacha yo sebyala yes na yo mu mola moke kulumo mbeganda eyiro mo abafanya kazi bama yana yikiwe bo balemo kwisha shikona bakimbizi abande bane mungiro mu bandi aba ewo mukande mole tahano bo bara washe byo munjaje iba wa traya kande wa mahenge omwami mweke wate tukitsu katwa kukolie amumeso mo wat ibwa moya mu bara mutia yenda na bande nerishe hikasa ya he iwona mu mulere ebwa mieno inde mwalamia nyinyi byala wa malama ama shafunga iyo no mulume ama shalembera nyinyi byala anatere nyinyi byala iyo emobyo mwami abya akakola byo ishe byo shibusana no butreke iyinya trekire ne rishale tamenya ngo kwane mukola gushebe nene ebyo mungu akabwate ni akola
0: ni bomboho kabisa umwacho yo makani yo munu gure hano mundu kashadweno iyo dweno ne sufuri manake babambu 0%
1: te kumbigwesha cyashabya
0: ya
1: kumbigwesha cyashabya
0: 0% umuntu angana sogaye no gusana iki
1: rano buyiyi
0: umuntu ahikoho wawo n'uko kubura wote ije ndareka no utabye muteke ije ndareka no utawola mutoka ije ndareka no utahimbe nyumba imbiriki ije bo neri bakusaga iba kuhaye icyakakala nabyo sibyo seha sende kutreba ijega langa musibi ho mochibo ebyone muhiti akandi bukire bena mosha soba kandi
1: okujula kutebo nte kusula kutebo
0: bari cha tubanzo ha abantu aba otoma takara eba otoma holaba turate kirito kirani bo mutema sibo ambona bo valora bakabyanzama bibaka bayitaji bibaka bayatimo bisika byanguvi ye Mungu akakola cho ni leso katu hayo kabwate ngandire byabanga bakandi ngabakandi rabati abantu aba ngabakandi kumakoma bo bate nerio naye nabonyitu vema kwishi mu masunga mali wayo wondreke mu manali byakwishi abantu abakalawa manali bishungubi manali wakaita lukako tami biblika yote nilikuwa na njaa hukuniona. Nilikuwa maskini hukuni nani. Nilikuwa na kiu hukuni.

0: Tami obye ne miasi mike meke. Lakini litu hiyo.
1: Nemana namanana.
0: Nenamurisha kwa watu mbino. Abata keba sawa tukahola. Obole mundu ne mutreke. Oko namuna. Yewe. Uka minyengu kandi hitia.
1: Wote.
0: Na wama kuhaya. Akanduka hande. Na ukawa ya hikeka. Na utasha handa u.
1: Oh, ndende ba ambo akali oka hande ko kakatu wira. Kakanoka yuwira.
0: Ni wambu cho to kande kola bali kiribanzwa. Mwamba biwa omwacho yo ngatwanga kirania. Abande batutu.
1: Ba kirana.
0: Mungu mwo bwatino ebyo shibi kulere hauma. Abera nabatreke nabaitayire. Na batawetreko, neshunguvi, na bakimbizi, na bahe, abone bandu, babere
1: ni mwitwe. Kutibu.
0: Situ wangatebeta na kubo, na situ wangana nabo, lakini tuangalibia ama tekniki otu wangakola.
1: Tuka sonja, nerisunga.
0: Omundu ama hikoho wawu, elia mahawiwe, inya lukwewe. Inya kano wanengulu. Eri wambu. Shambu ya kana. Akana kwa lachere. Iso utiaga hiko huwa u. Hati ya bulebule hivi. Ina nebili waka nyambu. Tabi wababi hiko huwa uwe. Ukanda ulikiri walu wahu nyanama.
1: Kwa achere mwache uwa.
0: Chiche uwa. Nero sasa. Ichiro kanyisa luwa yihanyote. Mahatikeno huwa ya hano have. Have rich. Esa heyo.
1: Umabesuma.
0: Nebio shi wakola.
1: Vigalu ya potokala.
0: Vigalu ya potokala. Ni wambu, tukabe wasinja, nyubushi, nyumuka kwala, evi wenenga, mbiyo wabute mbono.
1: Na hande,
0: tunesimunie yo, inyaba fazili, inyaba ahe, wakakuli evi wenewene, itubushi tubiba fazili, isi lori kwa tubiba fazili, ni bandubara ebe, itubushi tubiba fazili, kagiri ngoko mungu wabere kuha, na uleba ya, onde uleota ambe kwewe, na ungo angamu haute.
1: Angamu watichia wote.
0: Kunde, okumuwa nganami inyaka kutolumanako, akata loko kaka kwa nekutu. Inya nilegi loko uweteko, deryo, akariyosu, kabia kwa subu sobeni. Nelimuwa vya uiwa utia, jireni yangu ni adui yangu, basi mie, ananiangalia kwa mubaye. Inya kata loko kaka kubu ratichi. Terisha alevia, metodo wangashimia muru wire. Kusangua, shahare uka shikala ahate nzama. Shuri shatikala ahate muyatima. Shuri shatikala ahate shungubi, iyehe. Abo mama kutindireko Mungu anashi chikara kaba bihe kuhino hoho lenga ndi busanaki anashi nje chikara ka ebasha kubana ngadi busanaki nelio erikiriyo mutu mamonda esiwabu urashita chetia arwanga namurutendo base namabiwe byukobwa bolobolo ngandirebya
1: ngandirengekanya
0: katwangara tote iwo bo bimweti cha kutsebo naye kandi auserihyo tseri nenye yondeke ne namisa bya kandi kusabera. Awa kare ketwa ito patesho baraka. Wawa zara ulewa. Na watawote kuchendo. Muta yake shanga sabara wende muta yake. Yeah.
1: Ndigwa.
0: Angana sabara wende.
1: Angana musabera.
0: Ache. Jeno mwuteko na wende muteko.
1: Hali tafauti.
0: Yete.
1: Hali tafauti yete. Anengo kwa mwabi ya moka seba. Imu naminye na mwajiharo wala fozi fulani. Trani wukana langera. Yelebio yu abituka yera. Meri ni abianga makumi nyeba osi inyemwa kula nai. Moka musabera. Ndeke. Uka otihali yona mahika mweno. Iye fulani yole si yowetuka. Ayira kando neri amatwevoka. Batu baka sabera wa.
0: Ah, wasinja. Kwisi yoyu chinu wene. Kwisi bakala nye sabera na.
1: Ere wa kwa kwa kusabera. Ndeke kunduka na irana bandabuka ya defender yeyiri olu. Baka kusabera.
0: Ndina wake ni mwamundu kata kakobia kakolako. Awanda wana ni mwuteke na mungu wa bere. Na yuna ye. Ina kumina watiche kuwe na wako wako wane. Sangadi ya kuu defadre. Sangadi kuwa
1: tiche
0: mwafikiri. Esa wabira sana mahitaji fulani. Kwishi chikabichu wene.
1: Chikabichu wene.
0: Nase omwasa tukanto kola wani chetubanzwa. Omwada mundu. Akore. Kadiri. Oloha wano kuwewe. Mukande langera na chewo. Chikande tsema. Nopwada mundu. Akandi isusa. Emi akamenene. Basi. Tuwa mwati yaho, tuwa tutebasi musibo mbuya, pada hano kono, nani kuhu hano ndibinyu, ono ni Norbert Muhindo Safari.
1: Nono nikabuwa ndiru debor, nari omulage wa mwiso tuka watu, oyuka haver, eche wanache we chiche ndisha tra, chikushula, eche abuaga, si chende shayirana, ohobi, vikande shatsoaga.
0: basi wasinja buhol.

0: ero ko bunashi e ipile ero mama bi we ipile ya mabi na ko table kwetu donge haro kabisa na ro kundi situli ko television a problem ya nayo me kabisa e metnuene e wa he no misis
1: nimbole
0: e miasi uti
1: tuti tu abantu ba tula tiro lo bwere lo ko mezo yetu ye ibatsiro umwa kuri kugira rute ipile kra yo tuna uta ku hihi wene
0: inga
1: eh
0: wasinja
1: kumara ngira ni keruje
0: eh ba sahi eh bo pas buka mbuya